kini ang DXBH 103.7 FM Hope Radio. Hope Radio, nagahatag kanimog paglaom nining masamog o walay kasiguruhan nga kalibutan.

0: ang atong SRS Media Ministry Cagayan City. Magkikaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mokin ang panahon ng atong pag-aisgutan ang nahanay ng topiko karong simana sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, pag-abo kita. Gamhanan nga Diyos. Salamat sa Iglesia nga imong giugmad ug gitukod. Ug nga kinigi padayon sa imong mga tinun-an sa unang panahon. Hangtod ug padayon karon. Tabangan mo kami o Diyos nga dili mausab ang kalihukan sa panagkabahin-bahin. Apan mag-usa kami alang sa pagmantala sa tibok nga kalibutan. Pagsuportar sa matag-usa. O balang Espiritu, ikaw magapasiguli sa mga kaigsunan ng adunay mga Espiritu na dili magkasinabtanay, na mapasiguli ang mga yung kabutos sa taliwala. Salamat na ikaw nagatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Ginoos Manluas. Amen. Mga kaigsunan, karon ang atong leksyon ikatulo, panaghiusa diha ni Kristo. Ang usa ka version, kalinaw o gugma diha ni Jesus. Marugi apo, kay kung naay kalinaw, naay gugma, naay panaghiusa. Kung naay panaghiusa, naay kalinaw, naay gugma. O ang teksto sa unang Korinto 1:10 na gingon, mga Kristohanong kong mga kahigalaan, ako magasulti kaninyo nga adunay katungod gikan sa atong Ginoo Hesus Kristo. Palihog. Magkauyon kamo ang usag usa. Ayaw kamo pagbinulagay nga grupo by grupo. Hinunoa managhiusa o maghunauna sa mga butang na unta usara ang katuyuan. Unang Korinto 1:10. Sa mga pundok, sa mga mananap, atong makita. Gabi siyang mananap, grupo-grupo po na sila, mga kaigsunan. Mga manok, maggrupo po na. Mga unggoy, maggrupo po. Mga amigas, maggrupo po. Apanig soon, kung maniitas mga mananap, bisa na grupo sila, ingon nga usa ka komunidad, dilipod pulos karipay. Naapo ilang mga, ino to, sungag-sungag ginagmay, papag ginagmay, no? Na, sa mga mananap. Mao kita yung zone dili talayo sa mananap. Na atong pundok, pero nasa'y po ay sungag-sungag po ginagmay. Natay pundok yung zone, pero na po ay pakpak po ginagmay. Sama sa mga mananap, mga kaigsunan. O kung ato ning padayunon, mudako ang dili panagkaiusa sa mga kaigsunan sa Iglesia. Di nato'y katigala sa panahon ni Pablo, ang Iglesia sa Korinto, adunay paraglalis sa sulod sa Iglesia na kinanglan i-resolbar kini ni Apostol Pablo. So atong tanaon, giunsa ni Pablo pag-atubang pinagi siya masulat ang parag-away, parag-kabahin-bahin sa sulod sa Iglesia sa Korinto. Amin yung mga kaigsunan, kung ato lang isumada dritso, ingon na gyudan eh. Nag-atubang ang Korinto sa pagkabahin-bahin. Sunod, giskutan ni Pablo ang hinungdan sa pagkabahin-bahin. Sunod, sa dihang magkaiusa, mga katawan sa Diyos, magpadayo na kita sa pagminsay sa mayang balita. Aparegius Pablo, kung kamo moapil sa bulutun sa Ginoo, inyo magyan ang among nagyan na Apolos. Kagutom, bagyo, pagkalunod sa sakyan, kakuyaw sa mga tulis, mga paglimbong sa mga tao, sa isig ka lumulupyo sa nasun, o kakuyaw sa mga false brethren. Kana, muy delikado, mga kaigsunan. So, mga kaigsunan, ato ning i-identify ang mga lakang sa atong leksyon. Aron kamo kung magtudlo mo, na inyong basihanan sa inyong pagtudlo. Si Pablo nagingon, palihog, kooperar kamo sa matag-usa. Ayaw kamo pagsipak-sipak o pagbuak-buak. Mag-usa kamo sa inyong nahuna. Mag-usa. Busa, iyang gisultig son, nga problema sa Korinto kanang gitawag eskisma or dia nakuha ang English nga schism, panagkabahin-bahin. Ang panagkabahin-bahin, mga kaigsunan sa mga taga-Korinto, dili kini gamay nga panagkabahin-bahin. Kung dili, matagpundok doon ay laing muna-una. Matagpundok na ay lahi nga interpretasyon. Huwag tungkol kay dili sila magkasinabot, nagbulag sila. Kining panaglalis bitaw sulod sa iglesia, di gini maayong ataras mga kaigsunan. Talanaon tas mga tao sa gawas. Ang uban ng mga membro sa iglesia ni sangko gyud sa pag-aaway. Ni sangko sa paghinukmanay. O wala maresolbar sa lod simbahan, midagan nga tus kurte. Kaya ro masulbad ang ilang problema. Mauna yung itambaga ni Pablo. Ayaw mo diritsyo dito. Husaya pag-una sa lod sa iglesia. O niya, kung tuan na ta dito sa gobyerno, maulawan ta. Kay mo ingon sila, wabe de mga maalam, mga matao diya sa inyong simbahan na makaayom-ayom sa mga problema ninyo. Ingon niya, mo na ang ingon ni Pablo. Mugdagan mo dito sa korte sa gobyerno, makaayong mga tao, wag yung maalam ng mga tao simbahan. Nga nung mga mag-inimuhusa dito sa loob simbahan, busa, ang kangilad pag yun, humana o celebrar o Santa Sina, nagpadayon ang pagkabahin-bahin. Kita mo na yung soon. Usapon ang tinapahingol, ipapatubo. Imnon ang duga sa para, sibulo sa dugo, o lawas ni Kristo. Apa pagkumana na, padayon ang away. Grabe mga kaisunan. Grabe yun ang mong kantang. Mga kining paragaway-away sa sunod sa Korinto, nakapakurat ni Pablo. Busa, nagpadala siya og mga sulat. Ngaong ta makabaton og kalina og gugma ang iglesia. Kay kung nagiyos Pablo magpadayon ang atong panag-away, guniya man nagbulag-bulag kita, atong gisalikway si Jesus. Unang Korinto, unang Diyos. Nausa ta diha ni Kristo. Himo na to si Jesus tipik sa atong kinabuhi, na siya mo'y sentro sa atong kinabuhi, mga kids. Kung himuna to ni, mawala ang panag-away-away. Mawala ang panaglalis, mga kaigsunan. Mawaning yun si Pablo, kamo nagkabahin-bahin na? Unsa man si Kristo, nabahin ba? Ha? Nga naman nga kamo nagkabahin-bahin si Kristo dahil nabahin ba? Wala. Si Kristo namatay ba alang kang Pablo lamang? O si Pablo, more tuyo niya ang pagpamotis mo lamang, unang Korinto 1.13. Si Kristo wala magkabahin-bahin na yun si Apostol Pablo. Kaya nabautismuhan kita sa usar kakatuyan sa bautismo, sa ngalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Diha kita mahiusa mga kaigsunan. O tungod ni ini, kaya nabautismuhan kita sa ngalan samahan, anak, o Espiritu, na nahimo na kita nga sakop sa lawas ni Kristo ng mga iglesia. Nagkadaiya ang bahin sa lawas apan usarang tumong. Aron ang tibok nga lawas mo function. Muna ang katuyuan mga kaigsunan. Ang atong iglesia sama gyud sa atong lawas. Nagkadaiya ang mga function. Apan ang function sa nagkadaiya ng mga parts alang sa kayon sa tibok nga lawas mga kaigsunan. Busa gipasantok ni Pablo nga mag-usa ta sa buhat. Biyana to panagkabahin-bahin. Usa nga makatambal, makahusay sa panagkabahin-bahin, mufocus ta sa bulhaton ni Ginoos. Ang iglesia kung musunod ni Ginoos, dili siya mahimo na iyang ipadako ang mga leader sa iglesia, mga kaigsunan. Bisag kinsang leader sa iglesia, dili ni nato i-focus diyan na ng leader. Kay kini mong leaders, gigamit lamang kanina sila sa Ginoo. Aron kita mahiusa. Ang pulong para giusa, gikan sa Grigo nga pulong katartizo, nga buti pasabot, adunay bag-o. Busang iglesia igsoon, kung adunay mga tawhanon nga mga or mga leaders sa iglesia, gikinanglan na ang relasyon sa iglesia maalim ug mapabag-o, katartiso. Nga ang relasyon sa iglesia makabaton ug kabag-uhan pinaagi sa atong human leaders. Ug kung kini mahitabo, nan si Kristo magatabang kanato ng atong kaugalingon, atong ipailalom ug atong ipatigbabaw ang gugma sa atong sikatao. Ug kung ato nang buhaton na atong kalimtan ang atong mga kaugalingon, mo-focus ta rin ang Gunisos na ng Iglesia makabaton og kalinaw o gugma, mga kaigsoonan. Kung magkabahin-bahin ang mga kaigsoonan, balumungano nga ang Iglesia sa Korinto nagpundok-pundok na? Balumungano? Kaya matagpundok, doon ay ilang leader nga mo ilang gitanaw. Kini nga pundok, kini nga leader mo yung gitanaw. Dayon, mag-iskot sila nga kini nga mong leader, mas maayo kaysa ka ng leader. Kita mo na mga kaeksyonan. Ni ining Iglesia sa Korinto, gihimo nila ang mga leaders sa Iglesia Ekson na labing importante silang kinabuhi nga walan nila masabti na sayop ka na nga panghuna-huna. Kung imong hibuon, ang tao nga leader mas importante kaysa Dios nan ang problema muda ko. Ako ra nang elaborate dito sa katapusan. Karon ate gitanaw nga mga leaders, no? Ah, kini nga tigulan sa iglesia mas maayo gyud. Ah, kini nga tigulan dili maayo. Ah, kini nga district pastor maayo ni. Ah, kini nga kapulid dili maayo. Ah, kini nga presidente sa mission maayo ni. Ah, kini karon nga presidente dili maayo. Igsoon, mauni ang makapabungkag sa paragiusa sulod sa iglesia. Busa sa unang Korinto 3:1-4, magkutlo kita na gingon, ug ako mga kaigsoonan, wala magasulti ka ninyo ngadto sa mga espirituhanon ng mga tao. Apan ako nagisulti ka ninyo na tao kamo sa unod ug kamo mga nagtutoy pa ng mga anak sa Dios diha ni Kristo. Sa ato pa ni Pablo, kamo mga bag-o pas pag-alagad mo, nagkayagaw mo. Nagkayagaw mo. Sa diha pa ko, ako kamong gipainom sa gatas. Apan karon kay dugay-dugay na manggid mo, pakanunta mo sa gahit na nga pagkaon. Apan sa diha nga pakanunta mo sa gahit nga pagkaon, di man ninyo kaya. Nga naman, wa gyud bumutubo, gikan sa pagkabagong tumuto o nahimong himkod, mga kaigsoonan. Sa pagkatinod, matod pa ni Apostol Pablo, di kamo magkakaya niini sa pagkaon sa mga gahit ng mga talambagan. Tuod kay kamo, naagya po sa unod nun nga tawhanon nga mga pagbati. Nadya ang pagsilos, nadya ang away-away, o unya, wala kamo magalakaw diha ni Kristo. Kay niya na igsoon ang hidudres pagkabayunin. Ang usa ka pundok mo ingon, si Pablo gyud mo'y mayo. Ang lain nga pundok mo ingon, si Apolos mo'y mayo. Kana kung inyong ga-idolize ang mga leaders sa atong iglesia, lokal man na paingon nga to sa Union Division of General Conference, mga kaigsoonan, mga simple ra gyud nga tao nga wa gyud motubo sa espirituhanon nga kahimtang sa tao. Ang espiritual nga pagtubo makatabang sa mga Kristiyano sa pagtahod sa kaalam sa Diyos. O kamalaang espiritu magatudlo ka na to sa pagsabot sa kaalam sa Diyos. Ang kaalam sa Diyos na kaysa kaalam sa tao. Mga dili na to idolize ang mga leaders. Bisag unsa nila ka super kamayo, tao ra gyud na sila og tao. Dunay naghatag ka na kanila nga kaalam. Kay ang kaalam sa Dios magapakita dinhi kanato nga walay lain nga makahatag og panakayusa ang kamatayan ng Hesus nga may atong batdan sa atong pag-alagad, makapahiusa ka na sa paggabahin-bahin, sa pagkapundok-pundok, mga kaedisyonan. Busa naghangyos, Pablo. Ngaon ta ang kalinaw, mabatnan. Mabatnan ang kalinaw kung mudagang kita ngatos kaalam sa atong Diyos ug magatubo kita diha kauban ni Jesus. Ang mga alam ng mga Kristoanon, Espirituanon kini ng mga tao, wala magkinabuhi sa kalipay sa kinabuhi ng kalibutana. Ug dili sila mga Kristoanon nga nagtutoy pa. Maunigson ang mga espiritual nga mga tao. Dili sila mga bibi sa pag-alagad, kung dili sila mga himkod sa pag-alagad. Amalam nga mga Kristohanon makakaon sa mga gahi na mga espirituhanon nga pagkaon. Dili gatas, 1 Korinto 3:2. O ang espirituhanon nga pagkaon, nagsimbolo kini sa lalum nga pagsabot sa Biblia. Akong balikon. Ang tao nga makakaon o gahi nga pagkaon sa pulong sa Diyos, kadtong nagtuon sa lalog nga pagtulunan sa balaang kasulatan. Kining nga mga Kristohanon nga nagapuyo diha sa pagkinabuhi sa gatas paghihapon, nagpadayon na sila mga baby pa sa pag-alagad. Ugwa sila hanaw may tuon sa pagtulunan. Mahinungdan nga ang ilang i-idolize ang leaders, wala nila gitanaw ang balaang kasulatan. Once nga dili na pagamot ang atong pagtuo sa Biblia, ang atong idolize ang mga tao na atong ganahan nga kaigsoonan. Busa ko, ang tao na pagamot ang ilang pag-alagad sa balaang kasulatan, ilang mailaon sa maayog dautan, o di na nila ikumparar na si Pablo mas maayo kay kang Apolos, si Apolos mas maayo kay Pablo, kung kita na pagamot diha sa pulong sa Dios sa balaang kasulatan. Atong i-focus, di na tayo mag-idolize sa mga leaders sa kalibutan. Pablo, Apolos, can you imagine that? Apa ni Nunoa, ato kining ibutan sa atong unaon nga kita, isig ka magbubuhat diha ni Kristo. O ang atong pagabuhaton, samara nga na kita sa dakong hawan, nga dunay gitukod nga gambalay, nga dunay gitukod nga templo, nga kitang tanan mo'y mag-usa sa pagtukod niya na. Kay kita nausa diha lamang ni Kristo. Ang 1 Korinto 3:4, dere na taigson sa pagkabahin-bahin. Naitabo nga nagkabahin-bahin sila. Mahinungdan nga wa sila mutubo sa ilang pagkinabuhi diha ni Kristo. Sa karaan nga Gresya o Roma, ang mga leaders o katong laong kunuhay o mga pagsabot na naglalis na nag-away, nga naman, ang ilang gilugan ang gahom sa pagka-leader. Gahom sa pagka-leader. Ngano nga ang mga maalam ng mga tao sa unang panahon? Mag-inilugay man o gahom. Ngano? Kay gusto nila nga sila mukontrol sa pundok sa mga katawhan. Tungod kay ang Korinto na amani ining mao mga hintil nga mga Grigo o Romanon na natakdan sila mga kaigsoonan. Kining pag-inilugay sa katungdanan. Diri ta igsoon. Natakdan sa kanaya sa Gresya o sa Roma ang pag-inilugay o gahong na kasulod sa iglesia. Mahinong nga kini nagkabahin-bahin ang mga pundok sa mga katawan sa Diyos. Busa, ilang gidaig ang mga leaders. Na, kung ato na ganing daigon ang atong mga leaders, delikado kining nga pamaagi, kay inay nga kita magadaig sa Diyos. Gidaig na ito ang mga tao tungod sa ilang abilidad. Atong gidaig ang ilang mga malantip na sarabutan, makapatandog ng mga wali, kung kini mo ang atong kinayog batasan, wala mapagamot ang atong pag-alagad na pasukad sa balaang kasulatan. Ang Pilipos 2:5-8 nagaingon, ngong takini mo ang atong kinaya, maingon nga si Kristo aniyang kanato, na siya mo'y naana sa wala pang kalibutan matukod, na siya sa dagway sa pagka-Diyos, apan wa siya mangilog sa gahom, hinunoa, gihabwa niya ang kogalingon, gihukas niya ang kogalingon, o misulog sa lawas sa tao, aron siya mahimo siyang sama ka na to. Walay competition. Sige ni Jesus, gibiyaan niya ang iyang gahom. Sige ni Jesus, gibiyaan niya ang iyang status. O niya ni sulog sa lawas sa tao, aron siya makikuban ka na to. Si Kristo mo'y pinag-inan sa pagka mapainubsanon. O niya si Kristo na may sulog sa lawas sa tao, nagpakita ingon nga tao na gani nagpabusa ang kogalingon o misunod sa kamanduan sa man bisan pa hangtod sa kamatayo sa Kalbaryo sa krus. Mga Kristohanon, mga kaigsunan, angay nato kini masabtan na si Kristo puno sa pagkamapainubsanon. Wala mangilog o gahong. Wala. Mao nga nagkabahin-bahin ang mga tao sa simbahan na to sa Korinto tungod kay nag-inilugay o gahong. Nalimta nila nga si Kristo. Wag yun mangilog o gahong. Apa nagpaubos sa pagsulob sa lawas sa tao. Kung kita magaserbisyo sa mga katawan ni Jesus, nan kita mamahimo nga mga ulipon. Mga alalay sa buluhaton sa atong Ginoo. Busa igsoon, dili kita magatanaw sa gahom sa sulod sa iglesia nga atong magunitan. Hinunoa, moapil kita sa buhat sa Ginoo, o kung naa kita sa buhat sa Ginoo, kita mga ulipon ni Ginisos. Ang ulipon ni Ginisos, mga kaigsoonan, sila po mo'y tagdumala sa buhat. Muna nga tayo mga tagdumala. Sa tagdumala mga kaigsunan, tanaw nyo sa kayuhan sa dagan sa buhat o ang tanan iyang ilhon na kiniiyan ni Kristo. Busa doon na dako igsun na pagtulunan sa mga leaders nato sa lokal na iglesia, sa mga mission o union o division general conference, nga nga itong pag-alagad ingon na taas tagkatungdanan, dili gahom mo'y atong tuyo. Kung dili mga kaigsunan, kita mga ulipon, kita mo'y tagdumala sa pundok sa mga katawan sa Diyos kamo ang iglesia. Dili kita magsimba sa mga abilidad sa tao bisag unsa nila ka super kanindot. Bisag unsa kamayo nila muwali. Bisag unsa nila kamayo mudalag mga proyekto. Di nato sila i-idolize, mga kaigsoonan. Nga naman, mga ulipon ka na sila ni Kristo, sama ka na to. Musuportar kita sa ato mga leaders sa iglesia. Magatawag kita ni ini mga Diyos nun ng mga leaders, but never na isalalay nato atong pag-alagad ni ini ng mga leaders, mga kaigsoonan. Mainundan ang pagtabang ni Jesus, di kinahanglan. Alang sa mga maang leader sa atong iglesia, ngunta magatanaw sila sa Kalbaryo sa krus, aron ang ilang kaugalingon mamatay diha sa Kalbaryo sa krus, o ang buhat mo'y magpatigbabaw. Maayong ang mga leaders, ako nang emphasize bayo, good leaders are not controlling other people. Makagunit tagkatungdanan dili tungod kay atong ilong-ilungon ang atong mga miyembro sa iglesia. Dili kay bisag katunggag may nga mga butang bulhaton sa iglesia intrahan pag yun ato ng mga leaders. No, mga kaigsoon. Hatagan atong kagawasan ang atong mga kaigsoon. kay naa sila'y mga katungod usab. Di nato kuhang. Akong balikon, kung kita nang atong danan sa taas nga katungdanan, dili atong i-control ang mga tao nga usay atong gusto mo'y matuman. No! Kung dili, hatagan atong kagawasan ng atong mga kaigsunan na makapanayag sa ilang gibati. Makasulti sila nga wala'y kahadok. Makabuto nga wala pugsa. Makabuto nga sila buti. Mauna iksoon ang maayong nga leaders sa atong iglesia. Ang maayong nga leaders, maghatag kukadunganan ngadto sa atong Diyos. Isang unsay maayong nga binuhaton, iyang binuhatan, pulos alang sa paghimaya sa atong Diyos. Mao si Pablo nagingon nga atong buha, magsugod yun sa Kalbaryo sa krus. Buti pa sabot, na kung mudawat ang katungdanan, magsugod ta sa pagka mapainubsan. Kay ang krus, mga kaigsunan, nagapanayag sa kaalam o gahong sa pagluwas sa mga katawan. Sa mawang pagkagi, ang kamatayan ng Jesus nagpakita na ang tawhanong kaalam walay pulos nining nga kalibutan. Una, ang Diyos mo'y mag-desider unsang pagbulutan sa kayuhan alang sa mong leader. Unang Korinto 4:1-5. Ikaduha, si Pablo nagingon, naatas sa buluhaton, naatas buhat sa Ginoo, sa pagsabog sa pambalita, tipik o kabahin, makaambig kita o mga kasakit. Sabi sa unsang buluhaton nga atong gipala na ay sakripisyo. Unang Korinto 4:9-11-13. Unya ang 2 Korinto 11:23-26. Gisaysay ni Pablo ang makasakit nga ilang nagyan. Pagkabilanggo nila, mga bunal nga ilang nadawat, pagbato nga ilang nadawat, pagkalunod sa barko mga kaigsunan, mga kakuyaw sa dalan nga wao nga dunay mga tulisan, kakuyaw batok sa ilang mga isig kamalupyo sa nasod, kakuyaw batok sa mga hintel, o kakuyaw batok sa mga mini nga mga kaigsunan. Kining tanan mo giatubang ni Pablo o hangtod karon mo kining atong giatubang mga kaigsunan kung moapil kita sa buhat sa atong Ginoo. Kung ang mga leaders musunod ni Jesus, nan, dire na, ipasantop na kuning maya. Kung ang mga leaders sa lokal na iglesia, conference, mission, division, o general conference, musunod gani kini yung mga leaders ni Jesus, sila makabaton, uglulan, kahingawa, kabalaka, alang sa mga kaigsuunan sa iglesia. Mutanaw sila, mutabang sila sa kahimtang nga naglisod sa atong mga kaiglesyahan. Ngandam nila ihatag ilang kinabuhi. Sama ni Jesus nga namatay sa Kalbaryo sa krus. Si Pablo nagingon, naunta ka mo may sama ka na mo o ni Apolos na kami mga tao nga sintisyado na sa kamatayon. Kuyaw ni sinunta ni Pablo. Musunod ganit sa buhato ni Jesus sintisyado na sa kamatayon. Bisag wa pa mamatay. Nagabitay na igso ng espada sa kamatayon, mga kalisdanan na atong gatulo. Unong Korinto 4:9. Bosa nagingon, kami ni Apolos, dagang gutom ng among nagyan, dagang kawaw ng among nagyan, among sinina, nagkagidlay na. Grabe igso, grabe. Self-supporting God. Usay mga tao, magpasakit ka na mo, nga wagyo'y katarungan. Pasakitan lang eh. Wa may mga balay. Unang Korinto 4:11. Ang mga tao nagahunor nga si Apolo ug si Pablo, mga basura ng mga tao. Mauni ang tinanausab sa mga tao. Mutanaw ka ng itong iksyon, may nga sa kaluoy ni mga tawhana. No? Abi nila iksyon, kita ang makaluloy. Apadili kita, mo'y makaluloy. Balik tayo sa problema sa taga-Korinto. Tungod manggod kaayong mga membro sa Iglesia sa Corinto, daghan kanila mga sapian, daghan kanila mga maalam ug pangutok. Busa na gunaon sila. Nasama sila sa hari. Mabuhat nila bisag unsa ila buhaton. Ug kini nga espiritu igsoon ni sulod sa Iglesia. Sa laktod nga pagkasulti, miabot ang pagkabahin-bahin sa sulod sa Iglesia sa Corinto tungod kay giadaptar nila ang kultura sa Corinto na sila mga bahandianon. Sila maalam ng mga tao. Ug tungod sa salapig kaalam, importante sila sama sa hari. Pagsulod sa Iglesia, kiniigsoon ang garbo na kasulod sa atong Iglesia sa Corinto. Ang garbo igsoon, dili kinitipik o kabahin sa Kristohano na itong pag-alagan. Ang garbo dili tipik o kabahin sa mga leaders sa atong Iglesia, lokal man o sa opisina. Dili. Dili, mga kaigsoon. Kaya ang garbo, mao kini ang nakapabahin-bahin sa Iglesia, unang Corinto 4:6. Nganong nagmagarbon? Sapian. Nganong nagmagarbon? Maalamon. Busa kung na kay salapi, na kay kaalam, ang imong gusto, ikaw makagunit sa gahom. Diha, nagkabahin-bahin ang atong Iglesia sa Corinto. Matutuwa si Not Ellen G. White, Testimonies for the Church, Volume 1, page 327. Ang atong paragiusa sa pagbuhat niya sa kalinaw, kini makapalibog sa kaaway. Si Satanas nagbuhat, kutob siya mahimo aron laglagon ang atong kalinaw, ang atong gugma sulod sa Iglesia. Trabaho na siya ang pagubot sa Iglesia. Kung makatawan sa Dios, mutuos kamaturan ug magkinabuhi, nan sila mahimong gamhanan batok sa yawa. Ug ang ilang kinabuhi nga nausab, mao kini ang ginatanaw sa mga katawan alang sa ilang kaayuhan sa ilang pagkinabuhi. Padayon si Ellen White. Si Jesus gusto nga kuhaong kining espiritu sa panag-away-away sa Iglesia. Ug unya ang Iglesia kini magatubo, mahimong maligon kung wanay pag-away-away. Nang kita makabuhat sa bulhaton ni Jesus nga walay pagdagmal, walay pagdaot sa atong isig katao. Kay gusto sa Dios nga tanang mga katawan magabuhat nga mag-usa diha sa kalinaw gugma. Mao na gampo si Jesus sa wala pa siya mamatay dito sa Kalbaryo sa Cross. Nagampo siya nga ang iyang mga tinun-an managkahiusa sa mga siya nahiusa ngadto siya nga mahan. Ug unya ang matag-usa nining yuta magatuo sa Dios nga mo'y nagpadala ni Jesus. Ang pag-ampo ni Ginoisos, kini mo'y makapatandog sa kasing-kasing sa tao. Padayon si Ellen G. White, ang iyang pag-ampo sa mga gihapon sa atong pag-ampo, sa iyang pag-ampo karon alang ka na to. Nga wala ko mangayo, alang ang magkatawahan lamang, matupad ni Jesus. Apan ako na ngayo, nga kini mga tao, mutukan ako, ug sila maminaw, unsa akong gisulti sa mga katawan. Gikotlo ni Ellen G. White, John 17:20. Karon mo ato na teksyon sa pagsumada na. Okay? Sayon ra gyud paghatag sumada sa inyong klase sa Sabbath School. Ingon ini, dili nato i-worship ang mga leaders sa atong iglesia o sa opisina. Bisag unsa nila sa kwa-super kayo. Maayo mo wali. Maayo mo dumala. Maayo mo dumala sa paninapi. Maayo mo dumala sa proyekto. Never nga atong ayadulay sa kini mga tawhana. Kaya ang atong pagkamainunungon sa iglesia, dili sa atong mga leaders. Kay kung masipyat ang mga leaders, maapiktuhan ang atong pag-alagad. Nga naman, grabe ang atong pag-ayadulay sa mga tawhana. Busa, kita igsoon mga leaders. Kamu diha ang adunay mga talento nga nagkadiya gihatag sa Dios. Dili ta maggrupo sama sa usa ka kulto. Nga buti pasabot nga kung ikaw adunay abilidad, ang mga tao imo nang gitipon. Uga mga tao maghangad kanimo. Ugon niya, ikaw paminaw na sa mga tao, magtawag kag meeting, imong kaguling meeting, wa ka mo coordinate sa atong district pastor, wa ta mo coordinate sa atong church pastor. Ikaw rin, naghimo sa imong meeting, pero mga tao, muhugop kanimo. That is cultism, mga kaigsunan. That is cultism. Nga naman, kaya mga tao, mudugo kanimo nga naman, kay gusto siya sa imong talento. Gusto sila sa imong wali. Gusto sila sa imong mga abilidad. O kung kiniimong buhaton, na maghimo na kag mga meeting-meeting diha, mga anniversary guban pa, that is cultism. Kay imong gisuyop ang mga katawan sa pagtanaw kanimo, dili alang ni Kristo. Inhanglan ang mga leaders gikan simbahan pa ingon ngadto sa taas. Kung unsa man ang ilang buluhaton, kung unsa man ang ilang talento, gikinahanglan nga atong dadon ang mga kaigsunan ngadto ni Jesus dili ngani sa atong mga abilidad. Kay kung ang mga leaders igsoon, mga miyembro sa iglesia nga may mga talento, ila na ganing dadon ang mga kaigsunan ang atensyon ngadto kaniya. Na siya ragyod, mo ituhan na ining mga tawhana. Magtawag ang mga meeting, hugop ang mga tao. Walay koordinasyon sa atong organization. Ako maging kaninyo, that will cause division. Makabahin-bahin ka na sa iglesia. Nga naman, ang loyalty na anani mo, wala nang loyalty sa local leadership. Let us avoid cultism, mga kaigsunan. Gikinahanglan ang mga leaders, dili kuhaon ng attention sa mga tao nga ito kaniya. Gikinahanglan ang mga tao nga doon ay mga abilidad gihatag sa Ginoo, dili kini kuhaon ng attention nga ito kanila. Gikinahanglan ang attention agakon nga ito ng Jesus, mga kaigsunan. Sunod, gagipasantok ni Apostol Pablo. Ang mga leader sa iglesia kinahanglan, lokal man pa ingustas, dunay kabalaka kahingawa, kaluoy sa mga miyembro sa iglesia na dunay mga problema sa ilang espirituhan ng pagkinabuhi, bisan pa sa material ng pagkinabuhi. Kay bisan kinsa nga magasunod ni Jesus, andam nga magantos, alang kaniya. Magatubang siya nga isalikway sa mga tao. Magatubang siya nga sa mga pagdaw-daw. Magatubang siya sa mga pagbilanggo nga walay katarungan. Kagutom! Walay panimalay! Bisang pagani, musangkos kamatayon mga kaigsunan. Mauli ang leader so nga andam nini. Si Winston Churchill, ang Prime Minister sa United Kingdom ni atong 1940, ang una ng speech so ng iyon siya, "I have nothing to offer except blood, toil, tears, and sweat." Wala ko ikatanyag kaninyo. Ako'y Prime Minister, pero wala ko ikatanyag kaninyo. Gawas na atong gubaton kining mga tawhana nga nangilog sa kanasuran sa uban ng mga nasun. Ang akong ikaw-offer kaninyo, dugo, kahago, luha, ug singot. Sa maong pagkagigsoon, ingon nga kita mga sumusunod ng Jesus, sa diyan nga kita moapil sa bulhaton sa pagsabog sa mga balita. Mag-ingon si Jesus sama kang Prime Minister Winston Churchill, ang akong effort kaninyo, inyong pagpangabudlay, inyong dugo, luha, singot, apan sa adlaw sa paghukom, kinabuhi nga walay katapusan. Karon mo ato tag practical application. Kung ang mga membro sa iglesia may mga talento, mga leaders nga mga maayo kayo, unya maghimo sila programa nga muhugop ang mga kaigsunan. Maghimo sila mga independenteng mga kalihukan. Nan kana nga leader, kana nga dunay talento nga membro, failure ang iyang pagdala sa buhat sa Ginoo. Nganuman, ang imong abilidad mo'y gihangad sa mga tao. ang imong talento mo'y gihangad sa mga tao. Failure ang maong klase sa membro sa iglesia o sa leader. Ang mga leaders o kaha, doon ay mga talento. Gikinahanglan na kung murinder sila mga talento, maulaman nga ilang dado ng mga kaigsunan na loyal sa iglesia o loyal ni Jesus. Muna igsoon ang mga tao nga doon ay mga talento gihatag sa Ginoo. Karong muhatag ko niyo katarungan. Hinot inyo ako masabtan. Gamito na to ang S&S Media Ministry. Nga naman na mga lectures ni Pastor Serrano, wali ni Pastor Serrano, kanunay man mo coordinate sa lokal nga church, sa district pastor, o sa departmental director. Nga naman nga si Pastor Serrano, wala man magtawag sa ikatrisi katuig na celebration nga maghimo tanis kagaya di oro. Kung maghimo tanini, sa akong tanong, kaya ba yun? Mingunta kinimaw ni ang gastos nato sa auditorium na magamot-amot mga kaigsunan. Kinimaw yatong gastos sound system, magamot-amot mga kaigsunan. Ngunya maghimo tag meeting, nga nung aman nato na buhata. Kaya kung magbuhatag separate na activities, mga kaigsunan, ako nang gi-divert ang inyong attention ng hikan ako. Inay nga atong establish ang loyalty sa mga kaigsunan sa iglesia, sa leadership, di rin na hinuon mabira ang inyong attention. Kaya gidala ko kamo sa akong celebration na separate sa kaugalingon ng mga kalihukan sa atong iglesia. Muna hinuon na mga kaigsunan. Bisag asa ko mo adto, district pastor, nag-coordinate ko. Church board, nag-coordinate ko. O bisan pa sa leadership, dahil panahon nga makatawag ko, magpahibalo ko nga na ako niya. Unta kong gibuhat kini sa atong mga kaigsunan, nga may mga talento kabilid na ako igsun, mo recognize yun ko, na ay mga kaigsunan nga may mga abilidad. Ato nang daw, ato nang igsun. Na ay mga tawag yun nga may abilidad. Apan kung kineng mga tawanan o may abilidad, may talento, suyo po na gani ang mga membro sa iglesia na murag sunod-sunod na siya kung asa kineng tawhana, nan ang loyalty sa mga kaigsunan na wala diha sa atong iglesia. Mohinungdan nga ang S&S Media Ministry, ginagmayr yun ni ang kalihukan, but never nga maghimo ko ang kalihukan na independent na wala kumananghid coordination sa atong local leadership. Unta kini, maghatag og igsoon sa atong kinabuhi. Ang Diyos magapalain ka na ito. Naandam kita makatubang sa mga kalisdanan. Ang Diyos magapalain ka na ito. Unta, mawala na ang panagkabahin-bahin ito kay tuan na focus ta sa local leadership. Biyaan ta na mga kaigsoonan. O ang Diyos magapalain ka na ito. Na kung adunay mga kaigsoonan na ito, magbubuhat man og liman na may mga talento. Dili na suyupon ang atensyon sa mga kaigsunan apang ihatod na ito sa Kalbaryo sa Cross. Baga po kita sa pagtapos. Salamat o Diyos sa pahinumdom ni Apostol Pablo. Ang panagkayusa sa Iglesia, diha lamang ni Jesus. Ako nag-ampo. Alang sa mga leaders, mga kaigsunan, nga doon ay mga talento nga espesyal. Ngaon ta, dili na gamiton ng atensyon sa mga kaigsunan adto kanila. Apan ang ilang matalento magamit sa pagtudlo ngadto sa Kalbaryo sa Cross aron ang tanang mga kaigsunan mag-inunungon diha ni Kristo pinaagi sa ilang pagkamainunungon sa Iglesia. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus Manluas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoonusab magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.
1: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

samtang aduna pa'y panang. Ayaw paglangan iksan, sa malumu si Kriston nagtawag. Kanimo nagaawhag, sa kasakit siya muli pa'y, sa kasubo siya muhupay. Ibaluing laglagon ang kalibutan, silutan ang dautan, busa alagad karoon.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1 nagaingon, mga hinigugma nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Hesus Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, saya, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang ka na to. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

0: unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong, ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apa nailisda na usab kini og lahi nga mga pagbati, ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: If you hear us and forget us, you have lost nothing. If you hear Jesus and forget Him, you have lost everything. This is DXBH FM 103.7 Hope Radio, broadcasting from Tangub City, Misamis Occidental, Philippines.

0: Ang unong Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, arbili ka mong managpakasala. Apan, kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Hesus Kristo ang matarong. Hini nga versikulo higala, daulisod ka ayo, tungod kay Samara, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naanian nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang ka na to. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: In Tangum City, this is your Hope Radio.